0: tigong wa ang iyo kang kay nakatak tu tigong wa kakatak tu kisya ni tan na natsip kango o kang nakapu kano akilik to na sa alam ma pisimat te katalong ni ngano naalikin na lalabu Caitlin mo ukaus karok ti dugo ukakatigilok ti dugi kano ito ni nga tu sa kapigilok labu.
1: Se volum kai kena manga pe o ka ka na go be
2: na tsu kang wo ju nga ta ba ni ka lun ni inu ni ko lu nga pe ron ni ko lu nga na na re la sin ni inu sa ka ta se ma ni ko lu
1: ni ko yen na mi ka no le su ma ke manga pe u ta na ti go ang wa ka ka ta na o ka ron na go be
2: ullu mi ti go ang wa ka ka ta na o i ma ja na tu mi la re la ta Oui, mais il y a un artemètre de l'eau, toi, il y a un artemètre de l'eau, Axel, un artemètre de l'eau, nous t'aurons couru, sur le secouru, il y a un artemètre de l'eau, tego mer ta ko ja khatter semana ta amma aksoron nak te mer khatter semaje ilangi ni nan sitter on nan me mata inik satte va ju nak tonik pinelo te amisoni kon inno taman tego angwa kharna pin marilla reala ujo no tara koro pero sanile ma ngani tego angwa khatta khatter na ronni inna ro saronni isumanga anne ron nak to Asir majang nerto, ninga majang nerto. Pidak sa kauzarang, ino sa rin kauzarang asir ma. Tigo ang warta ug ame kikutu inang nadjiging itun. Tigo ang warta ug ane ukunong at tigo ang katyang waron nartun. Pityartun, pidak katarun e. Ino ito pidyo singin e atorloting. Tigo taan ano tarakuro pero sa ninga. Tiap nak sahut tak ada tugas. Adziu kita sahut lagi, kita ngangin ni, ilangin ni. Adziu juni kita sahut ngilani. Ani agamat, angin itu kangen. Aksa tak agamat, nama ngak tak agamat, alam ngak tak agamat. Dan ani nangnya isum kita sahut tak kuzingin mat. Nutaga angu tiro, angu nak kuro, tamang ni ani aku tiksari kita sahut tak tu. Adziu yang itu nut. Ini tak kita sahut tak suci. Amma ukau suka khatirin tanginno doni jaw luti ukau suka na kau jaga ramani asio jisu luti temeringa jumi aksu onak tuninga tigwang wa khatarna kimil kujaw jaga khagasi gulatta ga ullo meujo nutara ku luti na ngitto unatto aqigert jaga khatto allak thing me te te ko inurugi tigwang wa turugi Ipinia nuktaga kangmejo. Suri jukuli kanaja karagluti. Ukaw situ ina kumito. Titi katigun. Sakki zaktu tigun. Pinia nukallagi ya kakto. Ili kusingin. Ukaw situ ina kutilugin. Taako tigo ang waktu. Atong nukliktaure katang mata.
1: Taman na ukaw sige kataga piyong ila. Isumaru gidlo atak tatilik ya. Tapo na o kausa kayo na kibigi.
2: Isumari ko dito tigil lakit takka kino yung magkasiyan ni Aurang Mata. Kino yung kaktitaw yung kakto, akiliktaw kaktaw yung kakto, tigo ang mga kakto itamagkwa. Akiliktaw ko tigi kaktaw tinagin akawang ito. Makuni pingasun iti samaning katsinikir nutakakurong nito ni Jaw Simayotay ko piro aktaming. Aku nair akilik tau sungang ituin, kau jahat tak si mejaka. Ilang itu kena tisaman akilik tau si masungang itu, pisi maju tu kau lekar wakami. Kisu kaya na pinai lu tau pa. Tana isu maru tiga nak paga, uku anaya tau jukurin. Aksu waktu tau jutiga lutangan, miri kete jahat tau ya kangningan. Sarung mati cite jahat tau ya kangningan. Saya lihat umi di setiap kata kata kami dengan pizza tiga kilo.
1: Tan nafik

0: Arono ninga te pale hata rawa ma kiu ya yo nangi rawa kama. Tuki tato haro nangi rawa kama. Su kai ma re kau ya hata rawa te ninga ma yunga akaksang itunga. Ni mana ninga maraglunga ngito akaksang itunga, akaksang itunga.
1: Te kua ngua kako ma katak to kak tu sao me mata takane. Ta kua re te kua ngua kako ma kaya ngua tu kano o kau te kaya pigi.
0: Te kua ngua kako ma katak me akobin. Naro nangi biotiaga, tete katiga biotiaga. O kau si tui na kong ito. Sila I gizau katang me angin nabi. Sila I gizau tau mata uk promises kato. Angit I tijau. Pinian na kato. Ato katil. Tete katiga. Tete kaurugi. Naro nangi sima jani. Tukso ak sima katang me akutin. Tigo ang waka katang mani akupin. Pili akutin ni akutay taana. Pili agatang niyang nagawin.
1: Apek ko sa kailangan nga tanne, o kao siksakag kanak din?
0: Una, o kao matuin na taga, inurigayik ko, ili ang iyawaro mata, adlag ping, ikanay sa nga, ato na apiktok si magtuwaro mata. Tigo ang wakang ni taana, pizza tigilu ko, kima ko jaw daga, kakasi wulak taga. Ini, pizza singin, ato anak sa urigo na reaksangan. Taik ko atong nga biyo yun, gabar magayabon. Marigari aktibo aki si lataron ng imata. Dahil kwa takok sa yung itutunga ringin, siburak tingin. Dahil kwa tema marigari na aura tiji umata. Dahil kwa garo tema aura jaktaw za kaya kato. Marigari aktibo pitakitu kuru titaw katakto taakko ng aro.
1: Kaya nami o kakatigyan naksakatagak?
0: Ila, kaya nami tau tabanitun na kama.

aun chiyo tuat tunga vili o gani vini ngano angaro kato vichamennik nunak bhagavan ne laktumut atata gaya laktu vini tekwa tesi chaga bichya tu vini nunak khasi marunik tukimumut atau sammut uhatwal likal lasuit allah unak suit allah simarumi Nirunek Kutalimi 9124 British North America Act Bihrelia Yawutivinani 1867 Uloktana July 1, 1867 Biohagodolok Shimaruni Pilarevini Ugalok Sunalunik Tepanaitualunik Inuit Narok Tangini Pidliwa to alo kako to alo ang niyang ito. Nuna bimik tayo alo kumaktumi. At atitaw si Maribunong ni Suli. Nuna mi Rupert's Land gunakaktami 1670. Kalunano tsunami at atitaw alo kumi ugulikalo akami. Kauri magalala lagatik. Sibuli ka si Maribunong. Nuna viule remark to me Rupert's Land me marivinu suli 1867 me. Tinguninga gut ukiupinga sut nati liwit July 15, 1870 me. Canada nunak dwango kami vinu luk suli tega. New vili lawne hook Rupert's Land nunanganik. New viktikunit Hudson's Bay Company kunit New Viarat Sugo. 300,000 British pounds nik akihaktiligo. Kiniyaw taluak tisigo tigim magayal tsugo nyuna. Tay tumanikal lalok tiguin na sugo pitakayaw lok tuwinak. Tamatuma tay may ligo tao ni nga sibuli ka si Merit tahalo na anot ang ayok kakalo tutit tunot. Akitaw si Marumik nanimiugulak nilaktaw ko dita kasi marangita. Asit isi aki ko tawala daw ni ko, Rupert's Land miu vinyo tsutik. Nuna tse miu ngu ditaw ko tigit sugo, Northwest Territories miu ngu tsutik. Nuna asia nutiyeng kalwa kamik. Kisya ni loay, sunalimanik aul tsiyo duga loat. Nalumaki mullo ni it, aul at sila katwalo ni yangin mata. Sibuli ka si Marabot, inulakalo ng mini, inukyo ng mini, piusin makitukak mini yung inaningit. Ulapitan na yung itulunit, tayo may liyugalon. Sunusok yung ulak niya yung inamisuli. Kalunan, ang arokaw dito, sunalimanik, awal tiyok, lugalok, sulit. Isumalo ko yung kagalan na yung mata, tusaw maritsigyakak ni mini inunik. Unnino na sunagiyaw ningin mata. Teko katutuin na yunas siya kayaw ni pitasigin na titaw kung nakuting ito maligang ani Doctrine of Discovery mi. Nalingin ni awlit siya hangasin mi mga ata hawin matitaw kaswak pa ningin matilun ni Temelingan ni kutaga ukiw 42 not suit. Halunat sunalimanik aul tiyutu si maningit akago kasay nabalianingin nito. Taksisimaligibok 1912 akago nga. Tapanang ito alakotakmik pinulutaw rin yung nuktalik. Karusiti tabinokmik. Uminga. Canada ay tuti hatsyadwin nalilaw ni mimat. Nunakroagulluatok titut. Anginilim minunamik. Gawa makakbim mo, province mo, itakayaw ditsugo. Sunagalamil yun ni temay nilakigo ditsamik. Pito ditsakagalaw digit na nago. Canada temay liyubinak, April 1, 1912 mi. Pihuraliok bimini, pihurang uditsisuni, Quebec gawa makakbingata. Angiliyak tau kutingata, pihurang uditaw kutinganik. 1912 me anigok ditabenong me. Pihurelea gulut bimma

0: yoktu ne? İşime yarattı mı çeliyordu masuğu galvat. Nautuğunda liman hanuyu yoktu çeliyordu. İkeri yoktu akıraktı mağa otuluyor ne? Bir Kanada Quebec Annexation of Ungava. Bihurangaritsugu, April 3, 1912 me. Takwamak o bihurangaritavini sakkiyalo akegutilakayalo. Isumain na hatsiyatut, asimini kamakkuta kakatik, ilakanaka suaksutik, angarok kakaaltu utik isimaranginik. Temeli okutit, pinaklumakayalo kutawusugunimata, Government umayuni karut hadiin yu uti hasud atingit at jigingitun nagaluak 1912 mi Canada government ani angaruk kagurubin Robert Borden conservative kunnut atachuni Quebec government ani angaruk kagurubin Lomer Gwyn liberal kunnut atachuni Inuit tapani temel yokotor menunali apatsuri tsahambare alogalak tuvini kiwao tigello aga hattarutik mannao galoak luni kiwao tsiakunnareelnik kinyakkut Inuit maligaratsugi sibuloktingita aulatsiyingitta asimmareyalungit aulatsiyingutitaulornimata pitsatuni kharutekhpanealertilugit Nunau nammin riyau kunna ninganik. Inyudla riyau ni ullu eskimo kunni up ilitak naku tinginnik, ilik kusinginnik. Apatsuri tsadala hitsutik, imeili yu ningai. Hanuk inuit sabut iyo simagunna palangawat. Quebec mi unugian niit uiguit, Canada mi abigumanang mi pinsua hattala asipata. Hanok sibuli bintinit pihakita ugutibut uhaw sibut imkituktuk anna umagun nalaka Quebec pihareli uguti hakatta situak pat uiguit uhaw singinik halligaan ni unatuli ugluni uhaw siit asilimanginik jepiti nunga ubunga kangit sumi
1: Koyin nami japadi tema Yakadun miu Nuattun na kataro mata teikani curling rink muna kakto watumi. Kimek guyak tuti kisu atuin no ra mga tabani uke uke sami uke uke umildu atukto katong na aktu. Anno ma tabani idagi yoro ko atuin no tuti yuni kisu kanwitu ra mningi. Joanne Wheatmark tabani nuna rinni pidegiyu wattu takununga annomakkunnu ukakati kaun nasiroma Toby Utak mi tabani cutting new rock to me sivata biu rock to me nara kenna rongavu kanwitu utaro mangata ukakati ginnu rock tanga
2: Tema takwat anna makkayit Ilaw katong mata mass registration ng nakaktaw yunot at jiging iguro yak tunin at sidiog biyo katak tunot. Ta nakanoy gibiyo ilaw gasi?
3: Kuwe anak tutunga sa tutaw kata tusak taw kanya hulo ta takaw nga hanoy tuni ikasusung mga ta ikasusung ng mga talo kinaw sa hakti chigong nakso talo makunang kinaw sa liyok tiyong ito ni katong chikatigingo suni Ah, hai lah. Tak kuat. Ika suksi gak suki kini. Nau sedih.

0: katuji kata gingo suy tabane kata usugo hausik kai chutalo hanu ikune ikazutine atwe na ke chimbangata makwalo timi usugo romazui hano ikazusungu migata tabuna timi usugo romazuni makwa pai pale ge gahamne mata timi usugo rogasortu tamakuna ngala ikazusungu batta tabane ngolo ngwala khasugo tasakta gumasinna seta anna makaisukku
1: Kanoy mapimariw ba ilaw giyang nang mate at silog titiyak tok tilugin?
0: Eh, taman na pimariw lang ito. Amiswi, to sa umay nasungungin min mata, kanoy liyok mga tamakwa, timiuswi, nuna bumi. Tan, ikazuti ulang amiso, to saktaw giyak kanyak lutalo, kanoy ito ni ikazuti ni atuin na utichikum ng mga ta. Taman na pimariw lang ito, akaw na ako, tamakko nung akatuji katigingo sinu.
1: Kano ito ni tukisititi katakpisi kayo ni?
0: Ita ko haizwi mana at noachi zugut atin ni iki akhivin nilo tuka ako tini kano ito ni ikazo tini atwin na uti chisung mga ta takhita maalak kaiso ngugata hakitaw zakko unatwin na ulang mizo utu tigilogo inuwi soko silo uvikay mana matuwi nga lang mima October sa nanako kasuwak ni gani kinaw sa kakitsi lang migat katuji katigi nguzuni tusak tau luang aku cugu taman na tamak kuat winau ditavo manimat dinik sau lek sugi haila ta kuat winau nak sau langalek tui
1: Udumi yuk tamani ikarung ni ikarung mi utano tunu tuga ngasi mangmat kiseni takwa anau mak ikarung nutuang ngimat ukahun nak pi kanuk inui tuk sekahun naga yang mga ikayuk tau rumaruti ilisin no.
0: Takwa ngila ati mi uzugalai ati liu hatak tui apik su hatak tui tau ufatinit tamak kumang ngagala hausi matua rovi halui sila tani ngak tumi ikazu tini piko mazoni tu cirak tumi timi uzuni tu sa ma ngit tumi an na mamu kazu ngak sai tui nak hugu tu sak tau gumal luta sila tani tui inui timi uzui tu cira roman ne rote house gear nak tu hari tau zakut www.annawma.ca ubalo ne khala lu ti vatinno ti tira lu ti don ne hari tau zakut mahai la mani mati chi hatta katta ila ki na uzangne alla ki na uzat tungi tu ne hakha ga ma tamak ko timi uzu ko ma ga so wak tu ikaz ko nang mi katti go pai pa le kanik ku tabbo na tu kisi gear roman ne pata matwi ngazo Allah bevot harita uzakolo atuin nawin na Mars.
2: Dan Joan Week Mark ngota tu tamang ya karuni kakate kalok ti lu to biutak mi kanit tu ne ner tenga tamani sivata bimi tema di tu sawan na ken romita tak ken ne gara hatte Karena naranya itu aku suka nali, udah ketiak-tiak.

0: Season 2, Bigyang Ramata, CBC TV, CBC Gem, Amaru APTN TV, Dakwa Shakishimagiri APTN Plus Ku, Althea Alnako Burrell Tana, Shakita Katoshimavu, Titirakti Katoshimaduni, Amaru Tabani Atwin no Nama Tabuna Kudliku Tanato Malaya Connell Chapman Atta Evo Mwatuni Mana Okakati Gunnavativu Tunga Sutiaviti
1: Kuinami.
2: Kuinami.
0: Watini Tukisigati tigunapi, kanwitu ni takusone ang mga tabani kingulderi doktangani season 2 ng mga toyo.
1: Mamena, luwa ka mo. Tana ping ana lam siya ngung wakatang man siya atso alo atso wakatang tu kubagat iti gumakatang ma inu kating ini ama inu singani paning ama paning a inu singani pilo wakatang tu ilan niko Pigumalwa lune piujuni ila hubbaratisi gumalwa khatam achuluasu pilowa lune tammatuinna lune kangunangni pinga khattasu ilannikku ditsinaktuni teme kanila miyo season 2 me
0: Kanoli ipigusupisi tana kingudiriya nga takusokan ng nerong nima tabuna taravisak ko.
2: Hi, Malaya Vunga. Tana season 2 nguyo ako ni kala asuro hatakutilo tako adjuliuriyi ikayoktilima adjuliuriyi adjuliuriyaw yut ihalun ni amalo Toronto mi te mapiyerir sa mayo apeolang at akun na akun na silirati ko tako at jiliri si mayo yavot kovean ang ngusot unno takun na kataw ngusot ni taana lusia ya hano iluko pero palian nga ino ni nga ni ujiro sun na sa ulak to ni inong making upalian lak to ni te ma upikusot Khatao sima ngosutu savogo siya yami suklo inusak mini khawi palya langa imini awlati go mama inusak mini ammalo no nakati nginne inun no kubbagi aktaw go manak saw go malo nilo inun ni kubbagi aktaw khuyillo nilo tema inun maringo palya ni ngani takun na ngosukata Kuvean ang ngosotto, ino katigito ta tema, ino usak po ato katakaptigo tao. Takun na ito ko imene, uji ko sun nasaw na ako ito ko, o iteme ito ko si mabunga tao ubalo. Tahan na, pilatang wakti actor, ilisaki niya ka ime ito hanga tamani ubalo, o una, pihating ma, adjingi tema ko loya, takun na ngosukata. Kuvean so katigito talo, tema, Kovean ang ngosong mayo. Pijakirto api sa malanga. Titinakulo ya katakto nilo. Inun ni takun na katigito ni inu katibon ni kaw yung mayatin ni ubalo kaw yung mangitan tin ni nunao. Nuna mi ila tamahan ni halun na adjulo kasi mama kasi ani panakto takus sa ubatto ni tema inulo takovea so katigipagkat takun na ito ta uvagu uvatin ni. Tema kigatut taulo ta tema tia kovian alare pamma unno amisolo ta takun na katigin mo sa kogata aliane kovian

0: good doesn't need to suck so to me or on a CBC who killed Tartuna or the carping at Tigo de Caroni over a Karen Pickwick. Nakite yigil lugu debi u yukuruk. A kiksu yivut Isabel Katoka. Ulumi aipa amirayot 8, 2026. Ugota vatu saksao nertut. Nunak joamit pivaliayut. Tame kakao ukarimak dilunigit. Amarut ukao seitukin inne ukarimak nerilunga. Mitti matering miutang mittauk. Kaamilauk tumit. Apersukto yukak dilugut amanna. Nunaringan nit. Kanuituro mangat. Pinasoko siyo nungwani. Nilia yukang nerilunig. Sanerayang miutak tauk taanna. Unikaro semayok. Umerjo asiro semaningan nit. Taksilauk dilugut. Tininga tilugu asiro semang mat. Jekanisu yaklune akago no tisamano. Taksilak tilugu asiro nagilaw semayangan nit. Unikang nertok. Kangyaklinang mit pivalia yurig yivot. Pivalia yurig niyamat. Nipitokang nitawk innang mit. Unikak tokak tumit. Upingwiving miyumit. Atataminik. Tukturya katakak tilugu. Tusaan yak tugut. Takiningan nut. Pingasura kangan yang mata. Uigong ang kaukpat. Tusaksaw na yak luni. Tusang nakataglutaro. Tame kakak. Pigi ako tigilabot nunak juamit. Bivaldiya yunit. Ukarimak tilugo.
1: Sidak juamit. Bivaldiya yut. Takwa. Ameri kami. Amasan mi. Kangatasyo kutingani. Mikam matto karaw na revo teka ni Maya Mimi. Taldi mo dwi inugun nil na ko amasan ko usikakta o tinga kangatasyo ang ijo. Mibi nga takidiano mga taano tikiw ti roma ingit gayin nato ni. Taan na kangatasyo mikam maro ko natiw ngayo unusangani. Apok to ni do nunasyo ti mo teka ni mibiyo nunasyo ti kabingin ni. Taldi mo yui inui anang napu amaru tana akutinga tatungidinga aneave miani nakui maggosu di uruga anak tumi tuti aneave mi pinga yunga kanwilo akun nertuni takuaru inu akun nertuni agai ukhan naku 47 mi tamaunga 75 mo king nunangani gavamagayangi takua Nutango yuni sakit tidirivu apogotisani takunonga Israelku nutani nunariu yuni sakri wadliya tidlugi tabbani West Bank ngoni wakto yumi takwa Israel idwani tu Gadi Eisenkot tana unutaktisani ta ikkanayak tinginu angiyukangoro po nutamedu sakit tidluni gavamadaginamu katujakatigi ngo yuni Nawakto ga surak tuti manati ngo yuk tekan iswe omi. Canada mito gavamangi nuta ngo yuni akidishali ogutini sakri valdeavu amiarigakku pekutinginni udlumi aturang neak tuti. Takwaru amiarigakku gavamakutingi nukaktiti valdeanati. Rashakku unatanninga pigadlaksi maglivu tekani Kiev mi. Nutango yumi uyaganneak bimmi sanayoyo kakadderivu. Saskatchewan waningani takwago kanatami anginakpaagum neaktu audlaktiti khattannami nunguyuitu nevaktu yumi uranium. Kanatami takwa akilishadog neuyui amiarigakku pekutinginni ngaktu udlumi aturamnearanga taanna Kanatao ang iyukka nga Mark Okakko taman na nupaldea na asiani amiarigakku asukukutaw kainan na ama taanaru karniyo ukallaw tigidya nga gavamakkung ita isumasaksaya kidokta nga akigya kaya nga takunin nga akidisariyo kutaw vattuni 700 nginni paruttui tamakkuwa kisutuin noyu akidisariyo kutaw khattan na po tamani 15-50% iduani unnusoyugo takwa amiarigakku tausia katiginnammu kiggartuijinga ukakku takuniarpuigu unnusa kanuilinganiammunga amiarigakkunni ammaru kanatami taanna tausia katiginnammu ministeriyu Dominic LeBlanc ukakatikanniakku amiarigakku tausiijimmu kiggartuijinga Greer

0: Kan nog pa.
1: Ingo yuk sabo. Kisiyan niyo yak neri. Say di yak tusungo ko tutaw mga upin nga tupersak. Tupersiman nak siya ka nga ama ikaluti siya ka nga. Sana yung inang natuk sabo. Katukat takat siya.
0: Eh, tawan ni tupersiman ba?
1: Eh, tupersiman. Bunga ko nga tawan ni upagyak raw sa tuwak sa gawin. Isimalok to nga mga urutoy na matawang nga mulung. Upangin sa tuwak raw ako, ayok siya ka kaya raw po ta mga miti marang maayaw rung siya ni umiak.
0: Wow. Anak sa tuwak nga ning ilate?
1: Tawan ito ka raw ng sulitema. Umiak ko ayaw ya kaya kaya. Tay ni tawan nila. Ayok sila tang.
0: Ayok sila tang ng tuvinero.
1: Ika lang. Isak ko ang nakpar.
0: So, kay mo. Takayaw
1: ti... Mungo ya kay sa...
0: Sakit itaw pila rong manin na tay na kay na ayok si tuvin ayaw nakpo nga kinaktikun
1: na. Ayaw rok. Ayaw rok.
0: Kanong ito ay nugara?
1: Ira, kanun ito.
0: Aswain na. Apikutig sa kaisurin bata. Kanok ka niyo ka kumagubit, tabawot ako magubit lo ni, ato yung naugit lo ni.
1: Aksyong. Kaya sa nung niyo, ang nakatik ka. Parang sa ko yung ito, ikaw katangutigin, ang maro ang nakating ilog ka rin ako nito. Ang matikik ako sa mga mga ukarik ko. God mo. Hay pati. Ukulang. Ukasig sa karuwa ko na sunga. Ilap karong ni. Ikarong ni ngiti ko rin. Iduring ni ito. Ukuha karo ang takatik karo. Kaya matapaw si Atig Benlo. Ilata ka. Ilukuro rin si Pura. Uyuk. Iaksyon. Ukosik sa kakong nito.
0: Ay, kaya na may atoy na yun na kayo nyo kagabi. Ulo ka tira. Tabawo tayo patigin.
1: Yep. Tabawo tayo patigin.

0: Dunna. Debbie Uyukuruk Okatakatilugu. Catherine Kublumi to Zasaktav. Queen Name Kabisto Yunakogavit. Akagutamat, Tako, Umerjuat, Usikartoti, Nunaring Noctomata, Chorsilutit. Tamakuninga, Atokto Yareling Nit. Kangata so golf there, Kituruka turning in nut. Umerjua courted a kick in the soaker tomata. Jubikal Nirtana, Hikoma young minute. A doctor of Semayok 1981 Wotil Lugun. Kanui lo semaning in nit. Umerjua as he rosemaning and nudlo. Dasuminga, Okalakatakatil Lugo, Dungasukil Lavo.
1: Sanera yang me omer joang ulok si mayok tayin na unikaw sa kayun ng mga pio.
2: Eh, unikaw sa kayun na tinga damang ikawin na po sa puwi ko yung tuwari ng 1981 na sige lang sa kayo tawin eh. Ani bakko kosu tan neti izwa unar dum ikkani toto yaksun ne ugay gan ikkani tawna ne anu wa tuno ne tun makku bisaut ne ka una ngam ikkani toto yaksun ne ma tay suman unar to akara bu dusuta

0: Gangerlinermit bivalia juderinga Donna Adams bivalia juderin narsi yuenumat August forngatilugo bivalia juderilor semayok nunarinit kanoi paliader manga tungasuk tilawlavo Koyanami Donna bivalia juderin narsi migavi ullumi tungasuttiare
1: matna koyanami Karen tamane kanya tsinang me uke ka palle lektu gut nidlin lakin na laukto uke ka palle ningano iping na lakin na lauk kihen ipaka ne kuming yakar na ngulaw ngulo ipaka ang atani taong akakso ni gayang na makilaukto kihen ipaka sila chau hikkan nakhlune ila hil ikkemangin ne khawle nakhlune ke yane nigling na ko yule anikto nunalu kayung palle ta ko uke khalra nga takhat se lu kaung ne te ai lukto takhi mat se na lok tu gut makuk to yak taksuta ke yane takhi lor ne komut ting mi hulo ni nukka sa kaya kalaw mata amihu ayo ikimalaw to amner bila ikimalukik to yun na take me ilan

min mer ayo le kemat sotik ha nokanga nokparti tau talong matalong ne ting miho makko talok so kai uglo makko tak kilo ne kumi mayoga kemalenik to ikalupi tagayong ne tai ikalui mayoga kemat yo leput tahin ne hodle mallo loqittuno taqall qittaqtu hodi wallo tahirni huma kuna qannin niqtaku kangatlinni iqaluma iqaluy dayan amma taqpani yakann ayakubbi munni qaqtawsumi amma taphum awmatikkanni apoktinmaqtuumullumi Kung duktar petak ko tahi blut hilang ako. Tiyak tukitak mertan. Kaya ko wing me. Nadluak so tiyak kaluktak to. Ilang eh. Ami hong itut na. Ting me ako na. Tiyak me lo. Kaunong nga hao siya. Aula panlea na lang niyo. Aula. Kaunong aktak. Pukakting mo alaw teka. Uko inoy, uwap din ni alo to katsa mga taksuti, utang nga ako. Kipagiyaw lang luta, uke ka ko. Taong nga to siya mga takmas na uke ka ka niya. Taong nga ko nani, taong nga taktak matataw. Alo to kitak to kaksuti ko. Kauwege kaso tigo upang nga kanya. Kau ini chelo kau yung mga matay lahat tiki hapil dili. Ay, yung pao nga yun, apo tito ang itigilip ko to. Ilangin. Ami hulo huli tigo kong niluyak to. Ami hupao nga paktaw yay nalak to. Ami hulo iglo ka langin ni sutik. Taksutik. Kinalugat daw yak to galuit. Tay mangani, tamani. Now tuk to amigray tika kahingi to. Kutay to tseme. Tuk to nalongi lakit to kuli. Now kung nga kaya kaya pitalang matakihan eh. Nakik. Po nilitak tani in makahugulo ang mat kung nauyak at taga ito sa tiyuang ni tanay la ako tilo kayaw lakikso ni inigiyaw lakikso ni laumot nagalo ang matutyo no tay ko na at lakitak siti kano kaya ko uyak at taga tako nilitik tuktuit Inilo ang iti ko huyak at takasaktak ng mata. Itaam na ila tasok-tsuak. Kadyang na kadyak to taktik na. Tuktukan nilo ako taulit ko to. Amay, nalunak ko ni. Kita ka kumagalo ang maglaktok. Inoy kaw yung mayatukaw na tana. Maliksa ko. Uti ko mga maglaya iwakot. Sikit na alam nito, uti at tupila mata. Ako ti huli tamani. Hubluling it. Hubluling yung akikot taulua mo. Kanani taulua lang mata, amihot. Ano atago hubluli tako imit tak bigit tak tabo imit tako tigit tak tabo ama anak tak ti tak tako tigo na hubluli ko tang mata ako ti huli ukko ako mata oyak tu ilagay ako yung tak suti hubluli tapani pinaho ako hing ni itaksi mag inusog mo tako Pinahawa ko hirin matso.
kanu ile

0: Ulu jätti tsiu. Manna. Tige lautukua. Akta kuhuli. Ikoala yok. Nunau atani. Vo. Atauka. Kihani yuamat. Kita kitsiamia taktuk. Tawang nga anokane kangat. Kanila tseme ngumayla, kangitlinin me, akte kuhut. Tagwalaki me ngum, ano na liyo ilon eh. Kating nakto yak. Tuhalok sa nga lo, no no, atani. Atani. Ikaw ala katakaw, yan ayak tulong nekmat. Tang nekmat ah. Ikit. Ikitik tau juk niwa ngata. Haggak tau himalau kaming itu galwa kihene. Igu yumik. Katkinak tumi. Ang nga. Ame alaga tau taknak lelo ni. Ano kakto laksu ho. Nuna laksu ni. Ipakit pang itu galwa tau ka kihene. Kaya ay po, kaya ay to yung kapta, kuwe nang ito siya. Kitig yung ngayon na ito yung ito taman eh, akad mo akdak sa tiglo, anaw liga akdak sa tiglo, makuktok doon na, ami ho, tiki himalaw to, nakituin na, anaw liga ang mga akdak sa tiglo, matagwan eh, hanap tayo lero hang me, akan mo alilaw ming mata. Ay, nakituin na nunaling ni tikihi mablutid. Magkuk to huli. In nail do. Katibig yun ni makto tamami kang sinang ni. Tanat. August no log to kiteni. Kami himalaw na kaya ka log to wood. Ikumabot. Ikiptak. Ikiptak to ikakwa. Tain na tikin mat generator yuak, ikumag yuak, G5, no na kaktaw yun na. Kaw makutilag yukun na. Ikumatakot ta, ang iyong yamin, no tamik, kaming nalaw pinlagay akalaw tugot. Ako niyong mito galwa. Iliyaw tilugutan na ikumag yuak. Diyo na kaw na alaktawang. Yung kaula kaya ko. Aho, amiho ka niyong ni ikinakit si yung lo ako tao niya man. Kanyang sinong mingakto lo makukto hulit ako nukapit na ila makukto dyan Thompson lealok to haki mo ayong nilihak titaw yak tok sutik ila kau ye hak tau tang mata ayung mik tok yak sutik ta makau ye maya ko mak hakit tulig ye yun no ami hono inun no Thompson le hat lok tu makuk tok jo mata ko North Stars ngun hak tau yu Thompson mik ayung mik hak luti utuk hak titaw luti. Haki. Haki kaya lao to. Ako yan na akun. Ilin na kaya lilao to. August kaya tiga lihatin lugo. Ilin na wiluta uko ilao to. August tiga lihatin lugo. Yata ako alo to ang uko. Karen.
1: Koyan na mi Donna api valia yurari kave.
0: Bilumat na.
1: Bevalia yu rin kisi uktugo surita maangat ikarungni ikaruktu termit tikikak juangmit ammaru ikurigak jungmit. Bevalia yu rin ingo kasugi bevalia yu rin yun jiu yun na kasugi kovit 867-979-6123 Isabel Karabvigilugo.

jabu ittuni pitat cettugit unnoare ma aw mauti ga swang nattugit uli tottugit iko ma hatchang eluni tai ma pija ga hangat hilar tuaru garu akkat tai ma kau sidik jak simali gu satu ga meluni mat wak simalu gu ittu takko ukdu nakak tai tai ko ittun ukdu ma yokasi bu tai ko aw mot aw ma gu yakun nak tuaru mata unnoare ma kalu akuti tai ko unnoare ma aw mauti tugit kau pat unal unali ku tiga lagu mikat tigo unwali ma aw mau ti tau bayum mata ipat sanga iga ku tiga lagu kalau waktu unwali macam aw mau ti tau tane ijo taman na sila tinga nga tau nunga pati titu ku aw manginyon tapi matai memat tamak kuninga aksi orang nak tualu waktu yang payungi malunin tamak kuninga li atok tu nak kau jaga tak tuta inna mullu kisani tunnu ya nullu ikitsi bayu yang itu tak cuma sokko yukti aktunga Allah pina suppali lauk simayunga sokko sokko lullunga tai makau jahattamu inna tunni ila tunnu ya mun agayami nung mullu ikitsi batillugit ammalu sikin nung mu tingwa tittugu sikin sakki jatsi ato angat kingu tu ikalanganu tamakunung ikitsi yukalu wakatta lauk simayuk tai cuma ni tapi anak tu ya kan ilun ni atung itu amulita kalau angin jok kaki tai melok tu kalau pik anak tu alu yang alun ni isi magi lu angin tabu tau tu tu nyat tetap kalau pik anak tu isi magi kau yuk kalau pik anak tu alu mengalun ni siak kayok palu lu angin amanat itu tai ma ikit cikah yuk tu tu nu ya mu siak kayok alu lu waktu yang amanat itu ni atuk kata kami tulita mana acuwalu tu yang menyatilun ni ilunga sotwalu yang menyatilun ni pikusak menili atu tu nya kami tapani nuna alung mecai me payung mata tai ma pisuk pakatta pisuk abakatta tamang abam mu atatam pita kakasugi yang anu tutu kahat tu yang anu tamang acai nang itu tapikan utuk lak pigi batat ni lakatta pingwakko nakatta kani gijan ni tapan ni nuna cera rumi masyaallah ka koyu aru ilanga kayat tu aru ila tapan na tik patai me tuman asu ila piso kali lok simam bigatta taiko aku ningan itu ami siu kalau kan kita kalau akka piso ka balle ali lok simam bigatta tabunga kallak taman na kanit tok pita kalau ak matin na kutagun ni ak matin lugu so kay ma pisok ka magkatata mga kanit yung tilok ilaw nilo dahil may payong mimat tapan utok ka patin nilo tapi kasi na nito pisok to alaw mata pitakat niya ang itong unak pa siya yung mimat pitakang niya katalaw to walo tukto namit yung nalakon na nga pisok ti alaw kami kasi hindi pong asurlo ni pisa ka lahang makulato na lo ni giyakang ni mimat tapan ino na alaw milo ni pitakalaw ng ito kalwa kaya naman ako pitat si tangmat tukto aula ningin no pisuk ti aru tamak ko ngila pita kat jangit tong nalo ko sa ng mata kula kalo allo ni asuila tukto la wata tukto sila wata unno sa lilaw si mamma ta ko yo kalo ka nila ta ba ni kalalo la kalo wakti luta ta na ningaw ko yo ya kalo ka paulo si tilok paulo si tilio yo yo ko la ningaw ko lok to ammalu na jaga yu yakalu aga malaya taman puwati na kay ukiyo kakto nga puwati ni taman ukiyo kakko lai tilo nga taitsi mani kaya nga kisi na ito kisi matiya ningin ako na iti pay piti taman ungataan ito walo kanigiyan ito taman ipalugun akto na iti pay piti taman kan ni jani galak tu galu tu kisi ni swat chalu ko akau ku tu kisi ga chau galu banna o kan ni tu natta dai ma dai mi tu mat tama ko si ni tak mi ni to kalu ta ku so ko ga ti ku tampan ni nung nami nami tu na kala pisuk tu ta chu ma ni tu ku si ok tu no kau chi bi wat tu mi ni nung nak sanin ni tu
xam ma ci

Makasyong watta, kamatingin na kasyong watta. Abalo, utimining ini tamak ko nga uyakan ni. Uno ako na yung naktamin na kadilugo. Uyakan ni tawan na ungat. Abalo, apitatsok yung milugo. Sinitanak pa yung mat. Tayo may tuminang may ako sa akin gata. Ako sa akin nakpa yung mat. Sinitak yung minito karong ni. Asula at ata manukak yung kadilugo tahan na sinitak yung minito karong. Watya akong nasa tukha ko nung ila. Sinitak po minin nukha po yung mago. Tapos nilang kingong makalok tuti. At atak ko katukto siya kong lila. Tana ningaw ko yung yakalo ama. Sinitak po minin tukhalo. Kamagin yung salok tuko. Tamat talo. Alak tuko timin nga ila sunlo ano. Pityo timin nga. Kiyo ko tako yung. At nalak tutak tumo tayo. Sumano kukiyo sa kukiyo takakto saan na kami. Kanuk ya kuki utak halok tili ko yuk saan na kami. Kuki musul lo anu pit yuk diminok tu yak tok. Taman kam macingin ni tok. Kimak taminok tamat jauh lok si mamal. Amalu aki si miningit it yuk aku aki si miningit ay sama sini tak tu it yuk lo inu asi mayu. Pitu kalau wala tak balu ti ili sak saul lo ting. Amalu alle a miningit. Ata tama kamagi jauh kuluang ita kaluanga. Ukak tu nilo. Atataga tamakwa ko pito kalwit pagbisagat sa uluwang ng mata mitaw tigit tayo nilukutan na sinitak ko minok inok to takalwang at ayma mitaw tigit sa uluwang ng mata sinitak ko minit tanago tapago akisimin ng isok asimang ng mata akisili sinitalaw nila akisit nuwangin na kakpayong ng mata tapong iminunuan lugit. Ito na aki sa kasi ngubayo at sinitak to ta. Aliyang ito nualugit. Kimay na tunak tayo liutan sinitak piya katatabot. Kisa nuat niyo umilugit tayo mago. Tayo may nuang ikuti ko. Aki si bulusok ang ikuti ko taan na inukay ng wang na usam mat. Ako ni araw tunin na inukay ng wang na usam mat. Sinitak piya katatabot ako. Aki sa kawajabot. Sok ang ito akuti ko. Taan tayo may niyo mat. At atamasuyo ko lugo. Kamagaya ko luwang ita nga aki si miningilo. So ataw tayo ko yang pito kalaw mat. Ningaw kayo ya kalaw ama, Paulo si uung wakto ko. Ila kala ila, iyo kataw di kala niyo salot na ngataan na sinitak mo minok. Ang uti kalaw yung si miningan na uung wapato ko iluano. Tapong ay sinitak mo na iluano. Nalang wakto ni uung wakto ko taan na sinitak mo minok. Ila kalaw di kala niyo sa iyo yakto ko. At tama inok tok tangalo ang tay ma iyo kitaw digi ko nago idla kalaw digi ko nago ila pito kalaw mata na sinitak ko minok ay ula taman na wakaw tillo ko kamagi yung nok tok tan na inok tok kalaw ang ago ila suko si luwakto yangin mat tan na ningaw ko yung kalaw at tama inok tok kalaw ang ago suko si luwakto yangin mat suko yung luwang ita kalaw ang suko yung kala siya yung maito yakto ni. Tay may tok tatyo nga sinitak mo minong ming. Sinitak mo minit yun daw kalwarli. Kisya ni tatu sa mayamigo at atama pila kayo kita nga. Inok sa katang atapo na inok ang nito tukaro siya kayo mapitukaro man. Kisya ni ilok ko si tokamigo tu sa mayamigo lo. Tay may lok na hong siyak na nga at atama tan na sinitak mo minit tukaro. Tay ma at ataga nilila ko nito ni. Tabung lupa juga kan itu nalar lalu kita ini lalu isemagi jum ni tuk saul lalu kanu kya sini tak umenya kau yakin makil lalu tigo so kau masih ni tak umen itu nyaman. Tapi mata abunga pisuk kata ukaluk tak kagel lalu tanah nuna lalu kau yukan lak ilaman ini kan lak kalau kau sok kau ini kan lak tapan na iman nuna lalu tuan membita apa yang iman najok payu ya bu. Iyo ato kalalo, masyala ka kalalo naman na ilang tabong ato nakakalatatahang ito. Tapos nayok pa yun at ilang tayo may tuwa yung mat. As wila, tapong sinita ka siwa lilok si mami gata. Gaswa nga tayo latakwa at atakko ka ang iyok kari gati ko malito na gati ko. Tanan na yagalo, aman ni nga huwag yung yagalo ka. Takulo ta, tanaw kalok takarilyo ni sinita ko ginyak tabo. Auyal ako lumi, ukalok may auyaw man. Dahil sa katalakit to, alaw na ito ko lang. So kayo ma, auyal lo ang alaw na kami.

asyula ukala ko tay nak ko kira ksa ngi manaja ga yuja kala ko kira pak kala wang ago ko kira nang ni tay nak tuni ullo tay may mat naja ga yuja kala wang nyama lay ko kira asyo kala ba yum mat ang uti ti tutu nda awla nak hak pa yum mat oy kala wang nak itong kala wang ni lonni ang uti ti tutu nda pinasyo asyo ngi yum mat an ko kira nang ni mayo ukala ko lo kama gi yuja lo tanga syo mak ko kira sya ngi manga ukak tulo ni putu yuja tu nya mak patto ko ungatan ko ani ko tu yak ninga tupat tun ninga ila ungatan ko tu yak patto ko ukala ko luta cuma asula pinas wa ni yum mak tay may mat ko kak tu yak pak kalo kami go ani ko tu putu yuja hatta tu nanga sungwa ko nanga ni ukala kama gi ni lok sima mak tak pani kay wacci tu nak tok sini tak begini yak ta din ni kakalo kala to ko lummi tay ma unno ang ulangat ta nalakan o siya magiliwa ng medya mo ukalok na dyan kayo yakalwa makamagiliwa tuyalok si mayakalwa nga kukak si magkamagila kukak tugoy magkalwa tukuputulok tuyakat na doon ako siya nga ukaliw tako na kamalat tuyalok si mayakalwa pinasukong niyak tukulo ukalikulo ukalikulo ukalwa takulo ila ukalilaki kulo walwa li asula unno ang ulangat tay na tapanan ni ngaw gyu ja kalwa ka kani gyu ja kulut din ni sinita ka suwali lok si mamma kangat ta mo tamak ko pi yak tu ko uya ka galay kangat ta ma ja mo sila lut tu kalam mo ata ta ka sinita pi yok tok tamaw ng inna ko yakil litu na ngano uya kan ni okakaw ka makamme kamme ta ka syung na tu ga abalungin ni tay ma abalung ko lak tu ko uya kan ni tama na namati na magtukupin nga siyong inok ako maang niyak tuko tahan na abaluya nga uyakan ni hintak pagin niyak tabo ama siyok tani aliyakat niyak tuko ito nilo asula aki sa kakalilo ko tay may mat tabo unwa ko lang nga sinilok tamo niyaw tilong wali sinilong nung matilong sila mo kipikang ito ko nila kiyok tani liki siya ni kipikak pa yung migata kipisak tahang igay mat asula tapi sata hangi gay makiyuktan kasi yan tututu hangi gay malo kipakak pa yung mga tatay maawla ko luya luwat yak sa madun na tuta tapi tuwa kaya tiko kayukta siya kaya yung nyo siya ningin nyo kuyo ko lula malo kayukta kipigil lugit siya kaya yak sa kanyang itap patwa tayo may lingam may yung wali at atama tayo may lingat yung mga nila siya wala hatak to kululang at awyaw man asula at ataga unwakot ni pimingila to siya ka ulilok si magama unwa ko takto laki alam mi sa kinguyang mi tayo siya man isa man ningin na talon ni isa man ningin na malon ni sa kinguyang mi tayo siya man unwa lo atali atali mi ugayak kalon ni tamana isa magiligo sinisya ka laka ulok tuta siniluwa ka laka laka ulok tuta katsimi kasi nigyang nakukut isa maging walang tamani ilia pamilyong ni sinigyang na kota tamang talimi luwa kayang wakto isa maging walang nilya yung kakuli yung maunno ako at atakalo kayo kalaka tunitapaw nga tapi kung aningaw nun sunap ba tayo matukis ilo ulo kukukutyalo ka malayok tayo naningaw kayo yakatap nunalo to nami po tayo nakakso ka lang may tamani kukutyalo ka lang may at ningaw ko yung yakalawa ka sinitak bilyok si mamma kanigaya kulutin ni kung naka ko yung me ila kukuta ka lang mila tamani uya ka tana kulanit yun ni uya ka upaw uya ka lang kulanit yun hilalut yung maata tapan atani sinitak bilyok to then ningaw ko yung yakalawa ka ila pangay la ang iyawalo isa ka siwa kang itulun ni tan uya ka ukutulun na ama kum na ako galaw luni tan na ayak kita tan na uya ka pa uya kutso ila uya ka kutso kulani tayo mo tayo may tumat unu ang ulok tili ko kukukutyalo ka malayok tusakto ko kuwaksana ligay unu ako tayo makaw tapunun na tuwin na may po kukukutyalo kami ko kukukutyalo na kaktok tati jualo la kami ga aule ya kun nelli kami lu ni taman na tan na kun na yok tanga ko tualo man
Allah ko no sartu acca ka yum nirtu awle egun na cangi dullo ne go koko go yo go mi so qayma koko go yo go ma chumanu na lu taman nun Allah ya lu put man accu gi ya lu nun Allah ya lu ngula taman koko to alu qaqsu dan na yo tanga koko to timi ngatati yo alu lu to koko go yo man ani bi chak tahang to atata no kai galla yo atata ga kiu waktu walau kanuk itu nyapat tu, pintu tak hangin nyata, taman nunalu, pihak cawangin mat, awal jaga cawangin nunal lagi alu pintu tak hangin dulu ni, siapa yang masih tahu tu gigi, isu macam dulu. Asalnya aku kau jalan orang, ada tak kesana anu lelak sema, masanya anu kasih lelak sema kata talwang watan lama jauh nua kutai malah asalnya ni pinga kamangalu ilu masih tualu. Kaningungin makitulun ni kaigad laga upalong utak ka mga tusak sa utat sa maningaw ma anibyo kangitiala kami go niwanok go awla ikalat tuyak patukulatan na si matuliw ti himayo alupangan anibyo siya tuangan uyakalo tak mga katagiyakit tukulun ningaw ningaw yuyakaluan no taan na uyakalo anibyo siya tuangan tak mga katan niw sa yuk inyumun niw minyuk go ayakay hutapag kaluang ako pijak cawang itu awalnya jaga latu yak patu kalau kau taman nalu kilinga kau maga latu alu kalau kau maga juga latu kalau angila tapi tak tu alu kau mau bicara angila tapi aku sih lama tak kulu kau kai asyiklah aku ada jaga lakan ulat tu ni upin nak ni orang kan kan waluli lalu ni lah tema. Tapi macam ane bisa kau nengah ane cayum nengah siapa nak silap si mama. Tapi nengah gue juga kalau kata mana koko ya kalau nengah tu tak kaman ni takut cawut tulun ni upinnya kan ni tak tualuman. Pangalukan paminya kalau enggak patah tu yang itu tulun ni. Asyulah kanulinga kainya lomong mga takya atataga lakanuke isyuma yuk syoyo isyuma luakarumuli isyuma yuk syoyo atataga tait sumane tait mailinga langat kanu ukakan ilunne tapan atataga nipikan ngiwya lilawak si mamma imma kasyuksyak nako nakanuke syuksyak tumuni isyuma migo nipikan ngiwya kalalawak si mayok atataga tait suma siya nene iloktuni ningawi yuya kaluama anipikakun nilangangan. Ani yung nailin Manila, tamanin nung naro, masinit na katibo nung na. As wila, sunap ba, tayo sumatukuyak, palaya nga uyakalo, tamat sumalakukungat, kukutuin na mo, taman na nung naro, nung nalakyalo, taan uyakalo, simiut, simiut, kano, tayo sumangkatagyak, tuktualo ko lo inyong mo. Kisah ni lah kukungat kukut tatuang ngataman na kukut jauh mataan na inyo uya katak mga kibiyum nirto minyi inyo mukaw siya tukto yakto kolo tayin na uya karo tayo sumi nga nunan lakay sabut niya nga matuman nunan lakay nga karo sabut niya nga inyo mukatagya lukto minyi kolo tapu nga kaksigya lukto minyi kolo inyo mutapu nga ilum mo iyuk kakya lukto ko uya ka kukuk pali ang nga mimalitaman na nunan lakay lukput. Tak cuma saya puting akta luar nunal lagi, tapi cuma nunal kuku tua luar matan kuna aku yang ulau tu. Tapi itu mat asyik lah kamera aku luar jalan si mamat. Tapi nani aku kalau waktu itu aku atuk tengah ila unua atuk tabu kubi anang itu alat cuma ni. Tapi itu mula kau jigi waktu ni. Isu mana aku luar makan jalan si mayok. Tapi itu mula kau jigi waktu ni. Ani nunalo kuin nang malali ubang aso ko siya mo sinigong na ilok kalilok si magama ali aso ko luya lok tungol tau tungwak tungalo suktang mga tay may tumakawi lok si mangimot kisa ito siya manaktok ikaw malok si mayong tay siya manito siya manangat inuktok tau nakpayumat tay may siyong ugi ang ito tamagkwa kung na akong malupingwa kuya uluwang nakpayungimat nunala kaya luka na makukukot yaw takpiyakata. At tanak tumulupula katakuyaw na luwak pa yung imat. Ila ang iyok kakanyak tunuloy at amag kuno nga kukusong umaggo. Tay may iyok to nakpalawak si mamat. Suna po to suling niya mimat. Ukaw si tinawiyak to walwa sibunin nga gawalo.

0: tolong si mayuk sa unong mimat. Tayo mo ukaw sa kakat talong si mayuk takwa inok turin luti. Tayo maritap manisinit takaw luni. Ani galawa kami, ani yukuluk. Katigang igawaan niya kalang makit tukulo upin na kami. Kukukut yaw si makkawyok. Nukka ngayok lagi siya ni. Dahil si mong uyakalo mong kimit at win nalimutan na uyakalo. Kau siyak to kasuk tumin uyak to kula dahil si mga inungmi. Dahil nakiyalo kami uyakat. Nukkato mo niya lita si mga kimagwila tayo nalita manok kayo isi magiyabot piyong ito kaya nga upalong ni mitaw tigilaw tangan tayo si masinita kami niya ulaw to tayo na ino inungwa nga lo ni tayo si mani isi manak to mitaw tig sa ulawang ni mata at atama inok to pagilaw sa magalawang ako sinita kami ni tayo na kamagiyaw kong nago unwa nga lang alita pagkamagiyaw lilaw si mabok tayo mangot yaw siya ng ito kalwa. Tetapi mungkin untuk kodik laut takal wangan sini tak memang itu kalau tanya ini aku tahu tahu aku nago. Tetapi mana angkat kuban nong mata tang nengin yo ilang itu mana mata imaka itu nama itu kau itu sama tang mau mencai macam itu tang nilu uman lu tanya mengaruh kalau tanya itu tak aku sama angkat kulok tu ilang ini minta untuk cawangin nak tahu sih mata ilang ini. Kama gaya cawlongin na ato sung umatay la sulakin niyang nagit. Tamagkwa to kay kisya nila ukarto kasi umiyo ko lo akilog lugo. Tapong alam na kimera yung alo ni. Isang magigutti ko kanoy lang ito ko lo kamagin niyang lugo akiling waka ang lugo lo ni tanna. Kangigigutti ko kamagin niyang lugo. Dahil makanoy lang na ato ito ka umiyo ko lo kangigigutti ko. Dahil iso niyang ikalwang mga. Tayo cuma nili sinita kasi wala kayo lang kasi magalawa mo mailiwan o tapong isikan na kasi wala kayo mayo ningaw kayo yung kalawa ka yung makakanukya iso mayaktaw si mako yung ulukya kanukya tapong utikan na kasi wala kayo lang kasi magalawa mo mailiwan o sinigyakto kan na kasi wala kayo mayo unasiglakto katatiyakto tapong sinita bimini tayo nalisimyo si mayo alaw kayo pitakakaw na yung mayo. Yagat siya mayo alapik balat to kalawang ito uyakak balat to kalawang ito loni. Tayo nari yagat yung matunang mayo imminik. Kanulikan na ako akat takaya ka mayo li. Taman na lusuyok sa ang ito mi. Utak lang na kailunin nun na. Kukukot niya huwag alugat kaw niya nga. Tayo nari kaw siya to kasukto kalawa. Solo nun na piyo tingwa lugo. Manayla piyo yung mitay lugo nun na lakay po. Tayo na piyo ito mi isa magilugo. Uyakatamanok kayo. Kau siap kalau inumi tak cuma kali nunan lagi tak sabuti lauk si mamago inu kasang imak tak imak tan ujar kalau pun inu muka tan nakal dan tadi metu lu atuk si maja kak takus si maja kaila ningau gigi ujar kalau kak takus si maja tadi metu tidur ko tak pun awak kut tan atau kamanak tulu awak siap tu tak. Imangil ako may tukalaw lugo. Ipuy ko kalang siya, yamin puy ko kalang nang ningit tuko. Kawin si matawa ka tapanti palong mi. Tamag ko siya nato yung naking unang ako. Asiga langit. Yuti ko luyak pa yung yakalawa butan nali. Kawin si mayaka atok pigi si malugulo. Dahil may tuk takakon naktok. Upiring kita lagi itu nak caw ngimio, ukau situ nang mangusuk ya caw ngimio. Tapi cuma ni si bulit tak atuk palok si makin nangaku kaita mana, kisahnya atuk tahu si malutik inut sekutuk si mamata, sunat sugil doang kita luk tak luar mana kut. Tapi cuma itu kisahnya atuk tahu bagian nang kami inut sekutuk tu menyum mata si bulit aluk tinulli, sunat tu nang lu salah gua suktu kaluanu. Ini tanah saya metuk atuk pergi si maja kak. Ima kesini tak minit aku harus tanya nau yuk saya untuk kalau tanya nau tinggal aku si maja buat atau atau malu ya. Minta aku tinggi kalak kau jaga. Unu aku tu angat. Kau biar nang itu atau lila aku si mata panin nuna aku tu nang me. Kisah tak kaya yang uang ima itu aku me. Taman nuna. Kanulikan aku nang nuga. Kanulikan aku nang nia lugu me jaga. Tak pun tak kuti tahu bagi lok si mama jaga udlu memulu ikat yang meyangin nak tu ko imai gun nang nengalu tapi metu tak kaya kalu ikat ini nado nak kaya tu ni taman isu mak isu kali tan unik kaya kaya nak tak isu di luang itu kalau mana pilih luang ni kata isu lekau hilu ni
1: dan lay papis.

0: Tiuraak upeng living meal, kaupa, uigunga, nililaktok, amado kaupa, ungaria good, ilanganito, unikartilugu, to saksaukan nilame yok. Kanatuinak, unikagak sakakovit, unikartuanit. Kau yemagovit, nipilioxion not to good, 1-888-896-4135, amado 979-6151. Kanatuinatello, apersugaksana, kinakatarak to good, nipileon nang meutit okaro did. Okausarigovio, okara figiun narayakta digit. Una nilagumakum.
1: Ila, okay, nakatagayang mayo si Uwan no 867-979-6118. Nipili ako tayo man ako si Lone Uwan no okay, nakto si kanutoy na kinakatak to ilan ni kunan ni siya kaya sayong nakto ko rakatang ma kanutoy na apik kutik sa ni piwagyak si makatak to nga tayo man na kanutoy na unika ako man na ko si atoy na ungin na yung may ugugar ni pili ako tayo man na ko si
0: no kakvik sa tinutik itaw migatakaw pat tusak sa kanila may ugut o no katernak po si kakpataw

Okun hati gini as dilo five ngoyumik. Awan lo nuna tiabu mi na inami Allah kailangan nagakta mi yuok. Okun ngalo four minya nagakta huwak natin na kaya hak sa diluok. Awan lo hope day mi Allah kailangan nagakta mi yuok. Ano kun ni as dilo nik yulo atwak niulo akun ni ngani 20 meet 40 mut so ngunilimik. Okun ngalo six minya nagakta. Amalo post bill makovin milo Allah hililiu milangan agakta miyok unnusa. Anakun niya stilo nik yulo atuak niyulo akun ni ngani 20 mit 40 mut siungan nilimik. Okun ngalo 3 minya nagaktak hoak natuin nagaya haksu diluguk. Tako takusil niya tiko hawisa kaintangi unnusa mulang ayuit. Nunabimik, nunat siya bumilu.

0: Pigi ako takakot kay kina mga api na mimilta ang mga api. Kanwile ako katang mga api lo.
1: Ay, halingo na pato mo ngayon niyo. Mamuti ka to eh atirik ko ni. Tukoy mo te siriyo to mo.
0: Koyan na
1: mi. Kano like men association. Tekwa.
0: Koyan na mi. Te mare. Te kani. Tukoy mo te tiyo na kakataka bitana. Te kani kanwile ako katang mga asi. O karon nakpe.
1: Sibud mi ang tin ni ang te ob ni lo ini sa tawin na ra mate ko ang te ko ang te tinan ningin ni te nak te min na te ko han mo sin sibud mi ni ro si maro beyat ki lot mangi ta ra te ko na day 2016 beyat beyat lot maro ang ar ka din lo te mani te ko na at that time also cow manager mo ang to ma te le te ko ni ni ko mi on that main association people let yalo lots ma in my hotin o ikka hotin ni ang tiu ni me ni sere ni inu inu pies in ni people let you ma lo lo mata sima mata ini tiu mata dan le ko ano how do we bridge this gap emi to mi ko ang motin lo ka kun ngot bi yu ni lo lo mata ini pa pa lo lo kesian le bina tiri lo nga Nukakain na yung halot sa mga ilinerat to yung mga kalanaan ng ano. Ako na ikan, hikat si Maro. Pinasip tayo sa niyo. Tiko na lang pinasawin niyo nga. Nukalot to winit sa mga. As a mechanic, okay, I better do something. Yeah. Alukaan, isinihat to sa mga.
2: Well, I went for it back in 2022. May 15 tilo, I got officially hired. Tay ko na ni pire, tay wala sa Maroko. Gusto na hagalan ni tilo.
0: Tay na na yung mga yung mi, ang utino pila review yung nakatalaw to kanuli kaya ang epic yati daw raw si mama.
1: Tao nga tay not si Marie ilutuwa mo, lo kaya na ma, 2016
2: ni. Ang utino ni Makone, umiram niyo ni nung malid milo, town manager milo. Inutuwa mo tiyo, chato, hanan lipi wala ni mga ta, hanilok kaysa o mga ta. Awlat talaga yung tihalot to hini.
1: Ei kaikki on ikärtsimä oin lapsimat sunne. Hamin ne lapsunen mäkin rääsin. Mä ne kääpäni kulu. Ahtu vetsäni mä lukuttu ni. Lapsini lupila jopsa kehtävästi. Omar ne keilko ahtävästi lo. Ukausikin niin ukoa sanoo mä ngata. Tuli mä nga. Ummat ja dei mä luka. Pieni. Ahti lukaan illo. Eli se ahtävästi juhun mä aloittu se ammat. Kärsti ummat suhu. Harin ne rääsin mä aloin meira. Tiivon leena se oli se lotsu, että ei niitäkään ole jäädä lautta. Pikkutilukaan, niin pitää kalaa kuulta, en asen, että se on niin, että ei mä itse mulla ole huomaa, niin se on renting, niin pikki jo on, että tuot sinne on meet, niin halukaan, niin reudia kalaa huomalle, omalla lotta, että mä itse no, että mä joo tehdä oma ennä tottima, niin. Makko, makko näille me joo olla, for their personal reasons, ei minä halukaan puhua.
0: Tay mada ilid biu katak sa mayo alo na kakataka biu. Kanuli ka ang ay angutino ikayuti si Mava.
1: Ikayuti ka sa si Maro. Angutin, angutin ako eh. Makailo at si Mangiti. Tivali, tivali yaw

0: Mới ăn nó nít rồi. Mà hãy nghĩ ra hỏi tên là mình yêu em mình nít chú vết cho sử dụng lộ. Ông nà điêu nít chú tình lộ. Ý đi xe viên mô bình nà nè, ý đi xe hút tình nộ. Ý mà kỳ nà rửa tà xôn nít trình nè mong nít chú. Thế hạ lô tà ngũ tiêu rửa. We need to pass on our knowledge to the next one. So they meet to me. Kohan mo lo ro. Di ko mga kaso lo ro ko lo. Kalo ti ko lang ito. Pero siya lang ay nahod.
1: Te mali. Pila ka bigil lo at akatak ta si idlo ko ti si ikila umat. Taman na tayo ka sa kaya ko nak peo.
0: Ah, si wala ni ikit din ti lo lo la. Hawin na ako mito ma. Sinito niya ang 6 in the morning kasi ni. Hari lalu aku dah melangkah dulu. Tahu ni, kalau ini tu kau ulai, mesti cuma ini hello mak. Pada lop tu, saya ngusum bilok aku ngalali. All my time, ni semua ni masa sunah ni tu mepiat tu ini ni, ini tu sunin tu. Kunci mana tu kalau lop tu?
1: Ikilau tu lugu dekangai kanok angut ini atu isimane apa tamanna.
0: Atu isi manlahi lang naro. Sunali matseno kamahatala oto. Light equipments. Lang mo ato yung halo na hotel na nanitarap ta halo na. Hey, so what's this place called? What do you guys do? Lalakag mo si omota. Jokingly anyway. We pretty much fix everything. Lalakag mo ato ta la. I told you to play that we're not touching na. Like, lang mo ato ta lo. But it is too late lo. Amis perlari, amuti kami teriit, inu duka dahwin lom muda, ini dahwata lom lom, open nato ko lom niyo, biar lease meralo ninga that building, amalo ilang nato ko apodlan, merat niyo lom, di kwalat ko siya, even down to the, to kaila ko tiyalan na, sana hapit lao ko tila, sa din nang tomo le, ano, kami na di kinap sumata, pagi ko ni, I got to learn to teach. I let the glory. We fix them for them. Mosquitoes, Hondas, generators. Then if you play anything to do with motors, malo mahila na ni. I did not gain another to that to low up. I need pays to up. I'm feeding a little low low. Donation the car in Nulu. I got to see a lot of no ne metigo metigo nulu. She would let me take her or somebody low. And no man is a talent to work because malo me equal. To support, no name program, but if people program hotel, like I said, I'm gonna take another girl to Yala, I'm over it. Donation to go and I take the Lord me, build me a little bit and a girl to take a little minute. Malo, I'm a poker to get out of me, but build me an order with the Lord to me. No, it says it don't matter. I will never know what to be on the Lord. Ini hanya awam malay, hanya lihat agen lo, isu mana ngas jenis ni lo, tem itu lama ya.
1: Tem ada, ikilau mai la, sibuk mak belajar takai, sibuk niksatin ni asyani, illo kotik sakta, kan ngaya ngawak pisi.
0: Ah, agen lo, ini lo ngam, lumihak hamil dengan ni, mana aku, George Dalton ni nak, agen awam mai lo, ni makau ni makau ni, timnya kuat cari ni. Sinyo lang sabit sa tindi. Upalon ni umet pa. Ilis mawaya talaga rin ang nuki umet. Kahit pati yun ni pa. Alita kahit pati yun ni. Temit to digito ni loma. It's about 30 by 50. Bulk storage. Tain na isa man ang mga miyola. Tatarap siyo tiyo ni hami siyo tiyo ni. Kao latong nuli. Atan na kaso tiyo yung bel mo. Kanilang rin ang ilang lakit ni.
1: Ato yung nakakakito ato kaksasin ni.
0: Municipality kuno angit tawin yung lao ta hala isang mitaw lao ta nato ko kumiyak lao si for now laro sa lao mo ang grats mi ka nat lang ang miyo tingga halita ta sana bikin na mo nanri sa mga mito ulo anit kay nagalan ni panday sa mga pilot si ta kamiyo nga ni dala ni grats mi hata lang aro
1: si po nagsatin nili kiso midli kaya nga ita kuyo magayak piyo baro ni kanwigya kanang niyo sarak pisi.
0: Ini kan milik tak kena ngotak. Tama tu mana? Antara perincian itu. Nona lihat sudah ni. Sungguh itu kan lalu telan ini tu lalu. Pinel chat itu lalu pinasukli. Aini hari itu kan nak lalu mutalan. Aku ni kelaling asyik solo.

0: Something you do can learn a lot on there. Legal stuff, look on paperwork. People left yard, a lot to the et medical lot. You won't get in the condata, you will let in Langalto, Hano, a couch money thin in Lono, which you call Lolo, Lonel Timmy. Tamatumani motor alumio, character in Milan Colombia or La. No, Tavale.
1: Kuyan na may kapersoon na sa katara kayo kao siksakakan nito araw ay o kare kanaroon na rebuti.
2: Ako sa kanikali, ako sa kaloral, ano na, ako may umatayin sa ngay kao sunik, kaya ando sa mga minyo. Nung may lima dem ito ba, nagtulot, kamari at Celtic, nung namiti kong mati kong minin loan eh, kung babi kong loan eh, into, isa na yung scenario ay, at sa ko lahat, kumama, ilan eh, tinasukin niya.
3: Administration
2: So, Ilo ko tayo alam yung stasya ni takatin nito ni at ako si kulat ilo pa yung lumitaon ni lelo sa mga wato ko ini ang pito sa to tik yung leo na mesi sa wika mesi kulim mato ay mas mga ito kala ni suri yung kulaw mato ay sila sa tsunang ako tayo may alot tulaw
1: kuyan na may

Vietnamese Toby. YouTube channel tala kama so ko sa siyo tini takon na katakon na tisi aw lagu singin ni ilin niya kasi suli makin niya punga inusit tini na ko tini nasungu kata and inusit ma ilangan ni tana panel to me unta sa yaw lunga no ni ko gama ikalom no no na sa yaw lagi ginago ikalom ni ang ikasot tawalaw katalaw si magama but so lo ino sini panel to go to yatunga tana kukita pa me pingwa katunga ingi galera lo simaya suli makin nya

0: Ulitin na kaya ako stilo. Ano kayo dinik? Giyo lo kabangan ni ulak kuning ni 30 mi 50 mo. So mo nilimik. Kuning nga 5. Salo ni lono wiyo lak. Medyo kok. So kayo ulitin na kaya ako stilo. Ano kayo dinik? Giyo lo kabangan ni ulak kuning ni 20 mi 40 mo. So mo nilimik. Kuning nga 4. Kaya ang suya mi rak na lake mi lono wiyo lak. Medyo kok. So kayo ulitin na kaya ako stilo kok. Ano kayo di atuak ni ulo nik giyo lo akuning ni 20 mi so mo nilimik. Kuning nga 6. Huwak na mi lono wiyo lak. Medyo kok. So kayo ulitin na kaya ako stilo. Ano kayo di kabangan ito mi 20 mi so mo nilimik. Kuning nga 6. Kaya ang sumi lo so kayo ulitin na kaya ako mi yuk. Ano kayo di lo kabangan ito mi 20 mi 40 mo so mo nilimik. Kuning nga 6. Aho palo mi lo. Sugu yuk lalak ni nak tahu macam ni kok? Anu kalau dikabangan itu mi 20 mi 40 mu sungguh ni lembik. Kuninga 8. Tapi yuk milo sugu yuk lalak ni nak tahu macam ni kok? Anu kalau dikabangan itu mi 20 mi 40 mu sungguh ni lembik. Kuninga 10. Kutua milo nu ya. Lak macam ni kok? Sugu yuk lalak ni nak tahu sun lo. Anu kalau di 1 ni ulo kabangan ni ulo kuninga ni 20 mi sungguh ni lembik. Kuninga 14. Kaya yang soal tua milo sugu yuk lalak ni nak tahu macam ni kok? Anu kalau dikabangan itu mi 20 mi sungguh ni lembik. Kuninga 13. Labrador mi loba ni nai ni mi hope tau mi lo. Nubu ya liu mi lak ni nak tau mi yo. Kuninga 15. Postwe makawi nubu ya balolo ni. Sikin ni balolo ni 18. Naku mi magal nalas kaya nangat sikho ngap.
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

ila sibulak pamisila kanwinna siya mga ata kalimala ulugi la tamani ki balang mid arbiani piya kalunga unnuk nuviya naak tugok oang laro nigo 20 una yung niya tamani 6 milunim akago sakanila katawa mahlunim oang nago mahluni 20 mit una yung niya tamani 11 migo mahlunim kaya tanaminam matikya jami tema unnuk nuviya naak tugok

0: ika yusyo yame ang nakto tana ammalo isumak saksyo sa malat tubo ukalin malo ang ugo din na ako tukso ang nakto nito man natok tubo kaya ni anin na pagkaya isumak saksyo o tigil ako tubo taman na mamisang nila rin inong naakit yaw lalo inong sanay yaw lalo natok tawag tawag na inong titog lalo nilo akaw giyaw nagsaw yun
1: tema takoy lahat kanok at mamisak tilugit iglu iloni tuwin nakatala opisi gulog ba nung namokon nakatala opisi o kagabi kadyang na lang mat nunangan
0: eh tana mamisang kasi manituin nyo katangin mat namutta no katak sa nita wala katang at tayo ko nga san na kong mo kata tayo kami lang mayo hindi ko doon takang mga yoko mo tatsa mga tuka nga yamay

Tam na ito sa wiki sa aktivod, no way ako kalujak. Tam na, pangyaktong unong ngolo may lahat at ko at kamayakto katawlo nila mamay sa reaktong nek. Tako at kiwa ay ikup, kamayilaw madutaw, tam ngolo matela, tam na kalakatikaw at ko. Kaya namin.

0: Mana pivilian ngawaligang at delat sa exit utarang natok na mani katigiyap silawa nga Robert Kavitok. Watsaw tao.
1: Mungkang saan ito. Tanaw na tiyo gumaan na ito si Bulapat. Siya minun na bumi paniksibi o gadak to. Kasi ulo ka nunusok ka na ito ni Bukan ako tanago inun inuit ilik ko singan na tukangan niya ito. Ani anak mo tana aw na tiyo gajaw lahat to. Malaw ka na ito tamakwa ko. Asi bauti leom ni kemik sohatan ni nutiti si mahatan ni lu taman na ilaga jaula tu mami sang ni mon
2: as inui
1: inui te ma ila khu si khain na hatam mata mami sang ni minam mini shuli jogo jami ni ila khu si mini lu atok tu ting taman na mami sang ni mutua ngaman an na me o khana tu na shuli ma na lu na si gun nang itu hanga matuila manga shuli go sana jauman Tiguang wakay na hatak tuwit tau tako hakit tako yak tau niyak tuwit hao tamat akilak tau dutigi patamini tabani tak hiu dumi. Nuna po gaba makutay ma 45% may akit tako yak niyang nangatun. Amalaw tako iluit tau na lugu tabani tak hiu dumi akilak tau lakun. Nuna po gaba makuhan au tut ikadok tuwigi akanyang niyak tuwit go hao tamak siu tinik. Saya ni dan anggap hang wang kau nak tak si maju nak cek hang oh kalau tu, tapi mago sulle akilat tau lau si mangitu, dan napi si majaminu aw jamining.
3: Tiang lau tanu sulle akilat tau orang nama kau si mangitu, kanu akilat tau datang nang mangangma, kanu akik sujo si mangangma.
1: Jane Bates dan anu nama me akikat tuju. Kitong nga ka dyan eh, okay, kutunay ako na ito, tayo mag-aakit siya si mayuktahan laking ito, tamak ko nga tigwa nga kayo nakatak to ni maliga ka dyan ino, ang maluhan no, akit at tao dutingin no. Noon ako may inulagadik ko ni nga ito si BC ko no, kung ako tamak ko ako ang iyok ha, kajaw duit, tamak ko nga inulagadik ko ang labingin no, tigwa nga biyo batu no, awlat si di nga nulo ni, tayo mag Akaw ng lego ta kakatakata, akilak tao dito minig. At ay matako, hawrik kay gailin. Ang malutaman na takta sa leo niyo, zok, alayanak to ni, sunglo, ipi, gusun na ba, tao to tao, zuzake, takko, productions, takko, tamatsumi nga, takta sa leo panlea, niyak duit, titaktugak si majunik, Amalu tamak ko nga inuwi ilak ko si ngini at uluting. Tana at akatok inu gituk, inu ngituk. Tana James Fournier, unik ka alaya minigadya nga. Tay malu tako, takadala yung palayalat to. Tay mapim makiw mag-go inuwi. Unik ka rosy to hangin. Tako akaw di madaw tiyarelin.
4: They can
1: So luta makuning atunga tahasu ngujo unikan iloni tuni pero palelo ni unika behatak si majuin atay maluta makua unika chea bauluting amaluta tukusina chea tuting for ni hore kanila tutana takrejaleang

Itamani sila nyang inyang alasuta. Luitana suokamme tupakulukkamme pullakiatu inyaksuni. Itlaktua lulaksumakan nublakuigaru. Inyang ayuarulakana sila nyatiamakin miikkali tupakpunga siktuarulakpun. Kimmin yukamut iluuni aktaulutin. Tupik buluni aktauluni tawung aluktanu suktauluni aputini pekoksimangman. Sukaanu kayangit tuarung mo pengkisangu kami. Sila niyang manno kaktuloksimangan uwi galo iglalu inyaruk sunu. Sakit kukaluni takikato pang nirami iglalu ulo yalaksati utak. Unipyakaw yang nalang mga makawiyo may itoy Tapi semuanya nyata kami kicu kulo dijulit, unukun, uping akun, atak tak suka, upilak semangatta, amnalejang, akhirnya unuk luka kena tawa nanau yak dua kan tengah, kicu tak dua teman, akhirnya tak maksimal duta, angutibunik kuah, kurang eksesi kalau kurang mata. Ang nati ko pa ako doon yung laksuta. So katamak yung makuluyak to alo yun. No takakata ko, may kituti ko lo raksin mong mga tatay sa mga. Ani ka nakaamakso nga iba raksin mong. Tao ko, kimog siya rin kaya lang mata. Ang nakaoksuti, nakitawa nga nahayakalong na isyo malaksuta. Iyatuan yung maano ko kitu balok sa mga militay sa mga. Sila tau yung magaro walang si mga muli. Mahana tituli upang nga ako ikikaro walang iman. Ukoksaw ta kang ikaro ako tuli. Tupang me. Apo milyon na itupakak pala yung si magta. Tama nila ako nang masipakatak to alo lang suta kimog si tau katakog sa wak to alo mata. Kung ni magaro suta kimog ay magaro suta gyo. Tikitya ka lang suta gyo. Uyo liyo lang suta loon na igablota. Tagwa, piko dito ako luto niya siyo kay ma. Tagwa ni imakto akso ta unwa luto ak piga akto aro lakata. Tay ko nga nukulang niya siya akto ni tikitib luto. Uba gudli. Tiki kamit yung kalulo ako si mga tatay sa mga uwit ka na kanyak tangan niya. Supo yung lupen niya sa katiki siya na kayuk tangan niya. Nakikya, kiyo akdok takakuloyang nang man. Lo, kayuk tangan niya. Tiyuk taksi may yalo ka ta siyo ka magkukto ta ka ta. Nulik si kuruga ta niyo ang nakbanyo gilok ta ka. Ta ko ay inyak ta ta ka ya mo ta ko. Ubago anulik ko lo, pinak to ko lo ubago wat ta. Patang wa ko lo yakso ta piga akto aro na ka ta. Siningi cha niya cha yakso ta sila kagdilang mata. Iga siya darok sungasin. Nulik si kuruga ta siyo siya ka iga kurang mga iga laksa. Ay, nakulong. At sila, igalagap ta, tikisak toktuaro ng matakim milyon ni angayok kito tao tulagap tiyo. Inyong idlo, ilitak si maslang nagit. Timing idlo, ilitak si maslang nagit, ay man na ilagap ta. Mayo ala sige akso, tiksikjak di, managawalaw ng iman. Suwaklo, managawalaw ng ito tayo sa mani. Mayuala si yuala mo tataman natin yung naksibit si yukurulo ni Manila akso ni. Isu akso yuata ko, tabang o yang niyarak titlo ko, iti alak na akso tatamap ta. Tagwa-tagwa tiki sakto limakik tun. Inyudlo ni kinyang ujaga na sakup tiki ujaga na yarak tabot. Iyong uyala limak wakimi takok sa otiyarang mata ilitakay matiya makikso tiyo. Iti lapid lang na katatamap ta. Tama pa po yung nagsuta. Tagwa tiki saktok to, tagwa na kayo tukun. Itilapid lang na kapta, tama kaksuta. Na ikayo ka lang man, tagwa tiki saktok to, kayo kun. Anili ka lang kapta, tagwa niya lang kulong, pita kaya akong nito. Tagwa tayo siya tabon, kimiya ngayo kito aluin. Takulingin doon na, takok sa alak to, iman na. Tagwa, iman na ligotin. Tama nga nun na matutit lo aming yarak titlugin. Iti alak to binyo yugun. Kanwali yugun yung yasada niya kami. Suna pagawin ko ay inyo kayayin.
Jaguk saya cek tu yang nyuk tu tu diamond.